0: Diyosay mo nga sa pebuyo mo'y lay daripadilay.
1: Dengarkan kami di saluran Estro 875.
2: Moinumos.
3: RCM.